Mwen kon souwete ekip nan pa ban nou gran aksidan ki di moun ya apwe hal l'evenman, nou kapab rekomansyon kous a nouvo 50 ans ki pe vini devan nou.

0: first li al kouze lo Radio Cécile. Le ti arrive kote Radio Cécile, Frans Albert li ti la, e i diek li, ou ban sipote, ou ban gra aktivist, pe komans proteste answa lo. E tout suit in pe pou zot, in fe li kompan, ki ket so zi ka arrive kou ban aktivist, si zot pa toun dan zot la kaz. Prezant, i prezant mon papa, en lit, ki li Frans Albert li din ekri, i diek li, li sa lit, kom se ou ban aktivist, ou ban sipote, ya ba toun kout zot.
1: Ki man kam ki kontan vin, den espere, i kontan vin voyaje, ti kontan voyaje, i plantan pie banan, voyaje. Albert li plantan pie, ti kou yon. Be, nou la letan an koze, nou, ou pa man, sa nan la tet de, ki Albert li fe? Zis gen la zwe veni te kri, di, mi se man kam, pou bi ou, di man kam. Le tan ki zi, se man kam, si li, non, pe tu la pen. La pre a dejen kou d'Etat konta. Si li, mi. La mem la fini fè kou d'Etat, la, tout di moun, di fèm, tout sa ban di moun, den kajye la, de ki la. La di ka sa peyi, one party state, di fè sa ki li ou le ki sa peyi, Mwen yo li yon.
0: A de ye sa la zwa, sa la kontantman, se nan boku la sentitide. La sentitide a kouz mifyans ki boku di moun ti anou de zon. E zon ten orizon. A kouz zis onz moun bida, iti aras nou, sa zen nasyon, sa vre la liberté ki ti vin avek moun de bonos. E a sa mouman la, moun realize 100% nan ki direksyon se se ipeal.
1: Sa pe yi sin gate, Mon dou chora. Yon a Albert René, yon a Bon Ritchie, yon a Pepe, yon a Okipi Berlui, mon kondot bia ban bou. Ou d'akon kondot? Vè ki mou veli ti vini, ti Albert, ti yon al miti yon la, yon vini, an nou travay bien ek nou pep, de men nou pep, le mamon ya kontan nou, li pan zan metan sa. Albert, se ne prinsip zis pou geli. Apre, fwam ale, mwen ekout li gen, mwen di, mwen ale, ban nou ale ekout li la plen. E, nyan, tiyobè kon fe, di ekman, mwen ale ekout li. Gan pa osi, mwen ale ekout la bek, de zyobè, di sot, mwen ale. Nan de ye, san kakran pisi la, mwen ekout li gen. E di, se sèdwa pou toujou. Mwen di, bek, pou zan kon pa, bek, wwa, bek, nou. Mwen sot, mwen ale.